Tukin pati ang fak na lao na kan lang ay tlama sakpil ka lalpa at so kanun na tila niya aron sa tuka si Van Lalmal Soma. Ani, doon at zwan pin si Bill Tanglianin at siyang lezoal chin tila sa kilaw ngay tlang o.

Atsiang le zol chin ti la kan ngai thak ta kha principal thang lia ni sakani to cha mi swal bo hnu ti la kan ngai thanga si vanel mel soman arun sa ang

0: kan ngai thak ta kha puan var sin ti hlan ya ron sa tu khasi vanal mal soma ani ya chuti zong chu tukin pathian fak na lo na si vanal mal som le pen si bil thang lian ni te zai kan ngai thak the te chu ni ya akashwani aizol chunga puan cho ani hei hi akashwani aizol ani jing da ruk lemni chum thum panga thu soi hun ani ya tun chuma hian chung kwa din tura ril rulam in pe poi mo zia ti thu kan ngai tha anga hun ran mang tu tur hi doctor c la sang zwala alpha hospital director ani tu nei longai thang u
1: ole tun chuma hian chung ko din tura ril rulam in pe poi mo zia chung ko din tur khan ril rulam in pe in

chung của cái đi nè bố thì tế bộ mà nì cái ngày tuổi lê ta tin chung của đi tắm tập mi dâu ra mà chung của đi tổ lệ tin mê tuổi thể hiện riêng rủ lắm in bị chung in chung của hi cần đi nèm ô thì tế bộ hi cả ngày tuổi nã chua nã lên phá lê mà ya nên bộ nì xe khét tiếng soi thấy tu ra với nì à hun cần này thấy hi cả lom lê mà ya in giờ vay in ngay khát tu tế chỉ bày can bu mà xa chơi vậy thì lên bộ mày hi han ma chon do ni la in pi angai ma satlang pui thri na abik takin na haw tak tak le ma ba ko bik kan ma chon hian in pe sap tro nga in ready an ti ang chi hi angai thri na ni tak sa in hu phu em em in ma la tran thei lo turin min uai buai ngar ngar ma se ril ru lam ain pe miau kha chuan ril ru hian taksa akai roi mai thina ni anti ni chuwangin engpo ma chon tura in pe tur chuan keima ni a atho dan kan taksa aron om dan ain kan ril rudu thanna apoi mo ma sa fo thina ni anti ni chung ko din hi thil na mai ani lo ti kan hreveka nima sela lano pandeu laya mi patni anin mangai to chuan thil thir thui a har fo pon yang kan in mangai nakara kan thil ti hian chuang kwa min din ti rup the ti ngai to ma sa hau lovin mi patni chuang ko din tura nu pa in siam te om dan angin kan om tharok fo mai a bikin kum no pang deu lai hian kan thin lung hian kan ril ru ai a min kai ruai fo wang po ani theyanga ainga po chu ni sila chung kwa miu gin tu ri chuan ke ma ni du than na ngei le kan thil ti in a hong tu song song thir fim ma sa chunga ril ru lam in pe hi a poi mo sia soi kan tum do na ni ama sa bera chuan ril ru lam in pe kan ti chu engi ni tabirang in ready kan ti hi engi ni tabirang yan nai tu home has don teng o ril tu in buat sai na le in pe ya chuan kan malamati tur om a that na le a that lo na te kan buk fela ma ni aya midang te ngai tu na kan da mai poi mo ma sa a midang te ne na in mil tak le chung kwa midang te ne na hun man ko nga engi kan ma mo tin chel na kan yim in rin ton na kan chung ko boru ka ome do the na nei hi a ke ma hian eng ang chin nge do the na om ti zong song te kan lo in thir lo ka chung zong zong thil tul chung ko din na na thil tu la chuan karil ru hi ain pe ti lo ma ni lo in exam lok na hi ril ru in pe chu ani anti thri na ni ma ni chau in ko in ngai tu na tanga thil tum in ang nei tura ril ruput mang thak hi apoi mo em ema kan ril ruput mang ang ka ngai dan chu ka ngai dan ni mai ti ringot atang hi chuan chung ko din tur hian kan fit chi alo ti na te po ani mai the dei ma ni mi mal theu te ta na har sa na thlen tu eng thil nge ni thei ti te kan thian masaka nupui pasal ne na in biak ton na that communication skills and their supporting khang te kan nim ti te kan nai tua masak angai fo thina ni kan han sui thuak thuak ka kan sui ta grill ru in buat sai na tha nei tur hian thil poi mo te te mai om te mai avoi ni kan sui fix seng lo wanga poi mo ka ti deu deu hi kan lor don teng o pakhat na chuan grill ru put mang in thak dang lam thei na hi poi mo ka ti i ma ni in hriat na hi mishing te hian kan ne poi mo em ema inuna har sa na ito changin entirnan ril ru chau em em emo lung oilo na lian tak inein engtin nge i om thin engtin nge i react thin engtin nge i chan le thin ti hi i hria ta tha em em ani har sa ne buai na hian min kian san don lova kan ril ru put mang le kan ma chon dan kan lo hriat lok bok chuan a tha zong a ril ru put zel tum lok thei na chu chuan min pe thri na ni chung kwa kan din huna har sap na kan be se hau lo alo thenga nga
mang anna alo thenga ruam manna le beise na thak danglam theina.

0: kan nei a keima ania flexibility an ti ang hisapin ril ru put mang in thak dang lam the na mi ril ru ang va put ve the na ril ru kati chu kati pa in kati chu kati ti ngut lo na ang chika apoi mo em em chu tiang nei tu chuan ril ru lam in pe apoi mo ni panina chuan do the na hi han soi tai la tu te po hi do the kan ngai thuk maya in do ton lo chuan tu ma hi kan cheng ho the lo wa ichung te anril ru bua in le nangma la kan ron thin rim po in ngoi renga omin le an ma ni na in rem the na tura midang te ne na in rem the na tura do ram ram the na in yang in chu do the na chu zir chop the ani ti poi sia em en kong ang ye iter athina eng thil nge i do the lo big riau hi ama sabera chon i identify i hriat masaka ngai ni heng zo na te hi kei ma ni theu kan in zo tanga khoya nge ka ter athin eng thilin nge nge min ti boi vio thin eng thilin nge ka do the lo bi riau ti hi kei ma ni theu kan in zo nga ya kan do the lo na a do the na lo zir kan lo zir lok the ya chu chuan chung kwa kan din huna kan ril ru le chung kwa phuar khom thado na ni pathum na chuan inline chin na chung chang akan ril ru put mang tu ra po hian kan ril ru kan lo in pu cha masak poi mo em em ani pahni chau kha kan ni to don lo wa fa ten lo omanga nu te pon om mai theya ya tin khatiang khan om pui te po khatiang khan chung kwa chuan mitang dang kan lo om ho to thina chutiang chung ko din tu ra nu pa akan in siam hian ngai poi mo thumun le in ang nei tu ra kan ril ru lo in buat sai lo ki tha em em ani kan value san tia kan ngai poimo kan ngai san zong ang te pokha a in mutura ni anti thi ni chung ko tha chuan nu le pa ni na chung changa te chung ko a kan in thunun dan tura te le chung ko a kan ti thin dan tur kan ti phung tur kan in khom thi nang chumi dar kar a chuan chung in khom kan neang chuta chuan zinga kan thowang jana he ti ang a hen kan muang hantia khatia ang zong songa ruwa manda lo nei lok te kha apoi mo em em chung ko that din tur chuan tin an soi thina ni chu lo le chuan he sa phau chuan communication skills anti mai thina in biak po ton na tha nei tur lo in bo chai lo ki poi mo em em ma mi zo mi pa hian kan thiam lo fa wa mi pa chu ngoi de ngul tur le in chunga po tum de mum tura in ngai na lian pui hi ala oma then khata ni vekto lo ma sila chu chu pa hian chung ko a in biak po ton na tha nei tura pa hian ma la ka nga ya nu in a thlop tlat angai bokani chung ko a thil eng kim hi that tak a soi ho wa a sut kian dan tur kan rel ma sak phot chuan chin fel thei lo har san na eng ma om lo ani anti thina ni chu wangin ngai tha thei tura mi in hong ni hi tur ma sa fowa soi sel ma salovin mi in soi fiat na kan ngai thak sak ma sa theim ti te hi kan ngai tu ma sak fu a tha o me thutuk na siam ponga tho ho na tha nei le na in sem dan chung sang a hian chung ko din tur chuan nakina chung ko kan dinanga engkin nge kan omang ti lo ngai tu ma sak lok na ta na tha em em chu i fa ang sang nge kan nei kan du ti te po hi kan ngai tu lo ka ngai nu le pain engkin nge e kan zon hang ti te po ngai tu lo ka ngai in chung na in chung en kol na sum le pai chung sang a engi kan be se ti te po kan pani a lo ngai tu lo ve ka ngai chu chu ril ru in pe kan tia chuan chung ko puitling ma ni tan chau po ni lo ram le nam ta na mi chen fa kum cher chu na tan khang song song kan lo ngai tu lo the chuan a lok em em ani an ti thina ni a to bera chuan chung ko chung ko puitling din tur chuan kan chung ko aril ru risel na kan ngai poi mo ngaya chung ko chu mitin tan le mi zong zong that fam kim na mun na ni lova kan tin lo na lai kan in pom ton na kan chak lo na lai pianga in pui ton tur kan ni ti hi nu pa a in siam tur ten an pom ma sange ngei turani anti thina ni chung ko hi mi fel om khom na ni lo kan din tur chung ko hi mi fel om khom na ni lo amero chu kan fel lo na kan in pom ton na kan chak lo na lai pianga kan in pui ton hian chung ko lotling kan din thin an ti ani ai nga po chu ni sela chung ko din tur hian ril lam in pe apoi mo em em ti chu kan hreta thuak thuak a kan von reng tur ka du em em chu ril ru in pe tur hian kan du na ayin kan tum na apoy mo tihini eh kalome
1: kan lak ta kha chung kwa din tura re rulam in pe poi mo ziati thu ania hunun mangtu kha doctor sil sang zwala director alpha hospital aizol aminia akashwani aizol thu soi huna puan chwa ani hei akashwani aizol ani jingda ruklamine somli panga kalungdum hunania tokin kalungdum huna hian pathian fakna hla kadu mm te ngai thatu tena inlo moi te poi lo ti vengi ka bese chung chu kan ngai thak tur tan kan ran thanga e ti chuanin atir a kan soi du bok chu a ka all in the radio aizol facebook page a khanin kan program hi live fa en the live in kan ti chak bok ani ti khama sign kan soi le bok ni se la ti chuan ama sa ber kan hlangai thak tur ka ran than hi mi zo gospel singer zinga chong ka du mm arl bek sang ani ya zainung mm a zai thiam pia lama nat na kir tak tak te han tok ma selangin voi ni thlengin rong bol na cholovin ala nei china he hi ka du mm chan pakhat poni atin ala sak tur hi o isu min ka ang tihlania uparo kyu ku nga phwa ani tuna chuan albek sanga zai khan ngai thla anga o isu min kayang chetihlaron sa ang

Tukin galung dum huna kan langai thlang masak ber kha o e su min ka yang chati hla ni ya ail biak sang sakani adutla chuan h lam man kimi zai kan ngai thave thunga nga kanun hian angai che tihlaran sang

kan ngai thlak ta kha kanun hian angai che ti hlan yarun satu kha h lalmuan kimi ani tuna chuan kanun chobul ti la kan ngai tha anga junathan lian nai na ran sa ang

min mangai siya ti lakan ngai thak ta kha bet si la rin sang i sakani tuna chuan khiwana khian ti la kan ngai tha anga he la hi zorama khyang te na aphua le a sakani tunai lo ngai thlang u

kan ngai thak ta kha khiwana khian ti hla ni ya aron satu kha zorema khyang te ani adolya chaw me chezai kan ngai thavele thunganga baby mal som tuangin kazai chan ti hlarun sa ang

Kan ngai thak ta kha van la sai lovan min aw la ti la sak ani tuna chuan la du saki zai kan ngai tha anga hlaron sak tur hi chu ngei chu katan van ani e ti la ni tuna lo ngai thang u.

Hei Akashvani Aizolani, Clearvel na hun mang tule rat zeli. Ni tar lo mom tak mai ju ni som pariat ni nga ni kat nao chong kai le ta a. Kan program ngai lua min ngai tatu zong zong te, te bai vek ule. Tukin hian Aizoli a tsewe la atuan kwa a cha a, zing dar li le minit ruk khan kol eng chanin. Dar li le minit som thum panik khan ni atua ka tli lok da nin, dar ruk le minit ria ta ni et la anga. Dar ruk le minit som thum pa thum a. Khoa athim le ang vo inani en rezong hi darkar som pathum le minute som thum panga ani State Meteorological Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Math Center Aizawl

0: neto ka England le Croatia in khela England goli gol ni in an chaka Ghana le Panama in khela Ghana te sikhat fa in an chak bok chuti zong chutukina thlirvel na hun kan man thei chaw lo ni le ta a ngai tha tu zong zong te vo ina hun chatak in man chau kan du sak che o thlirvel na hi Akashvani Aizola tang pon ani
1: hei hei Akashvani Aizola ni tuna chan za kan ngai tha anga mangai mengmoi te ti la Robert Zaudin sangan arun sang.

0: kan ngai thak ta kha shing nun dei ri te la ni ya it's a lot impu sa kan i chu ti song chu tun tum tun tum a leng sem la kan ngai thak ho thei chu anita hei hi akas mani aizol ani
1: Hei hi Akashvani Aizawl ani, documentary feature.

0: thể luta cùng sáng khát giặc quá sống quá parukatanga sáng khát giặc quá sống quá pasari inkara ai ruộng nát thua bồi kha mizo nam chân chân a chuang ring tour căn nam dar thằng poi mo tắc ni in bual sang le reverend zai remate kha ai ruộng đầu nát công a mail lung phun tu an ni bual sang a hi ram bồi nu khan brigadier T silo cai suy mizoram people's conference party a vice president na atsela kum sangkha zakwa somsari pakwa khan MLA a in candidate in ser chief constituency a thlanthlinani a tam khat MLA ni in anua ero a in candidate zui to lawani
1: hoi kha chia ka in candidate a hoi kha katinga a to kati a chan chu nuam kati lo MLA ni khamo NTN nan khati lai khan kan MLA pui te mo kan ma mi criminal le civil case a hian an lo ni an ron in ro thi na ni kharinga congress an sarkar chuan congress kha thiam chang tu ra ko ta khan an nga ya pc sarkar po kha kha thiam khan an nga ya kha kha ka lem thei lo ber chu ni a lo chuan ma on khor se zo tu re ni nga ti nge ni politician ho kan in ro thin adik thei lo re re lo chuan ma on khor se zo mai tu ra ni ti kha ka ril ro hian a chiang mm mai a kha kha nu pa ka ra po pa pc ni chuan chenom te ne na in kara po thu boy mun lo ram chung chang thu thu boy nei se la khiam chang tu ra khan an in ngai ring got me kha kha tu na hi chon na re to wa separation of judiciary from executive ani nu hian a re ta a
0: MLA ni chung hian thil dik lo le in du sakna chu na satakin a do china MLA kum nga ani chungin TADA le medical bill voi khatma ala du lawani MLA an cho san nuwa MLA ten an lak thin pension hlo po lave du lovin he hi dan dik lawani atia mi puita na phur rit nia asia ta wangle MLA ten pension hlo chu anti san je lawangin lak ve chu dikina selawa ton thlengin MLA pension hlo hi ala talawani MLA pension alak du lo chan chu heti hiana soya
1: kalak du lo na chan hi chiang deuh main speaker le kha ka thona a copy sap tong in ka jia ka governor mizoram governor kha copy ka pe a an bo thia ta wa nga an ma ni len ma ni an in du sak the a loan siam the a legislature re ren chuan an siam mai a kha kha ka principle ka life principle hian a a the la wa sang kha theng kha chong ka la be a sang kha ja kwa som kwa pa kwa a mnf sarkar la ya ale nga a than pun chok kha tu na phe chuan a pung tho de la pe la sing li sing nga vel an la to omin ka sia ma se wan lam pang hian kan thil tha ti hi arun appreciate view in ka sia mal som la kong danga hian kan tong na sa mai a he hi soi sen po ni lo cho wang chuan huai tak hian thil dik lo hi chu sung mai ngam tur hian moral courage political courage hi chu nei ngam la chu mizoram hi wanram te na wa kan siam tho the mai o mong o ti hi ka ril ro hian a om thi na kain chi ro khop mai
0: bol sang a hian anun kong dika swai thei tu zinga apa zakunga apuzon havale reverend zaire mate ada chungnung hleya apaina zilna thin dik taka thilti le taima taka na tho ba ka nunkong dik zo tura athuron chu azom tha hleya apuzon havan sumdon na atana kong poimo masa dikna le rin omna ashil thin chu avong nung renga tun thlengin sumdong hlotling tak ani thei pha ani bolshang hi khotlang nun siam thaddu mi ramle nam amangai emawanga mitam berngai dan le pomdan zomve ngut ngai lo mi ania thaberniya asia chu mi huat po huwa mati mai chin ni in eruk le mi pui ban phak lova inda san hotak mi ania mizo then khat christian na kora manga nun lem taka om china vezia atlang au pui china alema pathian fakchin te chu mipui ten puang chuak ngam turle thil diklo do dal ngam turin nasatakin afui chinani Bolshang a hian chung lam mal som na adon chu ama chawa chen mai lovin mi sang sang a chan pui chena mi dik le rin om thilti tak tak du mi tlom ngai le tuar chel.

0: noi ni noi thum kan pereng ani tol kha ra hian ti chuan mi re thei ber ho po hian an pe vet in candidate ma ni le ma ni in soi moya atling ho ina rem chang kan la a kan e ru wak wak ul gon mai hi adik thei lo re renga he hi chu ka last bread ka thok top keng hian ka che mo thei lo mo ka thin lung hi chuan a pom thei don lo re reng ani chu chu ka soi du tak chu ni chu tiang ang chuan thang thar hian shual huat hi in dir tir sel ka du thil dik lo attitude kan tama wanga ti dan phung pa ngaya kan nei ringot thi adik lo what is wrong is forever wrong what is right is forever right ni hian ke chuang ka het ta sa chu wang chuan heng hi chu a hua kan tam vele thil dik lo kan society atangin kan dot bawanga ti chuan society hlim ram hlim nam hlim nam chuang kan siam theng chu chu ka thil thli dan dik tak chu ni mai
1: bol sang a hian ama chan chin zia na khuarei sul nu ti le khabu phek zakwa som pali zet chu kumsang ni som ni khana ti chuaka mithiam tam tak ngai na ta hlo hle a hele khabu a hian a hun ton sang sang ba ka mizoram buai chan chin chip chiar ta ka chiar tur a omani kan ngai thak tak kha zofa ti zinga mithiam masa midik le huaisin bolsanga chanchin ania aziak tu kha Isaac Zoram sanga khatla ni in achwa tu Jenny Zothan pui transmission executive ania aron chiar tu kha lalrin pui ni hunthlem kan la neya sulnu le lunglen ti hla lalnun moya sak lo ngai thang u

ORS le zingki naupang ko chalo te andam le vat theinan le taksatsak na anlo nei theinan doctor tipon cha anti berani naupangin ko chalo anei vele ORS le duiri lamchi tamthei ang bir pek ngal vat tur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlo na dehydration akhen thei dehydration inei lo nan ORS le zingki ei vat ton nia.

kan lai thak ta kha lalpan amai terama buat sei chu ti hlania e flero hwa ka le pol te sakani kan lai thak le tur hi o mangai na sei thia mila ti hlania hc le sang pui le polten anron saang

lung ngay ni om chin ti la ron se tu te khasi wan sang le pol te an ni ya ming dang zong zong a in ti la kan ngai tha nga e phle ro nga ka le pol ten nan sa ang

kan lang itlak ta ka ni ro puya lo thing don ta ti hlani ya si vanal sang le pol te sakani lali swa mingi puang uti hla ef le ro ma ka le pol te nan sang

kan ngay thak tak kha ka thrau thola hlim takin ti hla hs lal sang pui le apol te sakani chu ti song chu tun chuma len khom zai kan ngay thak ho the chu anita hei hi akashvani aizawl ani darsom pathi le achan ve ania tuna chuan leng zem hla in thlan te kan ngai thla ang athang tu te a thang tu te kan han ti ngala tun chuma la thlan kan ngai thlam hasak ber tur hi om khwa a har ti hlania lalram hnuni sakani he la run thang tu ti chu moi te atuna lunglei zotlang om mekin zoming lani peter street electric veng zorem puichan mari ma chhuana ti chian dun sukham corner le ke vanalwa ti tenu pa nursery veng mi telong ngai thlaka tan thlan ania vi kung te west side zo ami in vilerin pui khomoi ami in along ngai thlaka tan liao liao aron thlan saka tin zui boite adur tang ram thar mi po in papa remission veng thang ma bia ki

kuli kon le sang te veng lui mi te long e thak ta na thana ni ya nguri sai lo mon veng mi in rin sang le rin moi te chung bong kon than pui le esteri mon veng le than sa mi le chan dama mzu tan shili mi tan shili mi te long e thak ta na ron thanga tin athang tu dang le te chu dominic thuam pui aizol mi in joseph le thelma I gohatia om tele dar thang pui lal choi moi le lal bua se te lo ngai thakatan aron than ani hei pon lama hian vo in chu kan souvenir ta na thala in thok tu section sang sang mi te kan kal kho ma history of pon lama te hian thom atam deuh le ka ngai thatu te min lo sia thiam karon nge nani tuna chuan tun chuma in hla than kan ngai thla hmasak per tur sang hlui zai thiam lal ram hlu ni sak om khwa har te lai lo ngai thlang o

imo du lai ti la kan ngai thak ta kha ke valal thamon ki mi sakani tuna hian ka swani ai zo le tingin leng sem la in thlan kan ngai thame ka ngulun sa ma chak chua kin min dem lo la ti la asak kan ngai thado na phu tu hi hc le sang ru ra ani he la ron thang tu ti chu moi te atuna lung nei zo tlang om me kin valatin upa air quarters sun pui pujon atin upa bong kon brigade serial din pui te onau lung nei zo tlang le valal nge ni ral te Valer nge ni varte salim veng ai zolimi telong itla katana tlananiya. Delivery zemabo kami in Bryna, Mary lal ni i somale. Joseph song ate zemabo kami telong itla katana tlananiya. Lal mal somi takting ai zolimi po in Goldeni, Nuni, Kelerwatele. Marina i chuampui ai zolimi telong itla katana tlananiya. Zamte apule na mi long itla katan. Hamlet in Meskolshing zet MC Falco na mi tlansak aniya. Lal zung lura pao tu tenu pa Westbong muna mi ten. Rautangi vanal shuai rosang liani vanal enga tenu pa le. Rual tsingi le pulangi tenu pa Westbong muna mi tepek long itla katan. Aron tlansak aniya. Vanal biak di kiral te kurta veng pui mi in somsang ati unaw le pek lua zogung pui ma di niral te zong thani la pui la ti le a pui kurta le tharmoy te nufa zong nuam baka grace lirin moi tsing a veng a mi ten muntakan lo ngay thakata na thanani ya ma ne yi loy pua mi in panema le ma faka bil khotir a mi te lo ngay thakata aron thansak boka tin pa e nga Bethlehem veng di kang veng radio ngay lue mem tu lo ngay thakata ma pui le riu bina te nufa Bethlehem veng ai zo lami ten an thlan saka tin voina kan program milong ithlak sak tu song song te in safai tan he la min dem lo la ti ngurun za ma chak chuak sak hi karon thlan sak che u ani ilongai thang u

In na thlan kan ngai thak ta kha min dem lo la ti hlani angur hun sa ma chak chuak sakani hl thaki ma alo za yanga mam pui ngai thiam ro ti hlaron sa ang hel haron thang tu ti chu moi te atuna lung le zotlang om mekin zam pui te nu fa sai khamakon ro pui te chuang chol mun pc ro chung nu ate nu pa upper bazar lalmuan omi le lal than ngori sai lo kanan veng maria lal lun pui aizol veng lai le e from hing thangi tui ko south mi te lo ngai thak ta na thlanani ya vi kung te west side zo ami in vo in ruati fa nai champai tan di poi mo tak ani pualin ti in aron thlan saka ruati fa nai hian lawai thlange la ka du le mai kung te an he itana ni poi mo taka hla aron thlan sak che ani a thlang tu dang le ti chu le chung nu ra pau tu te nu pa west bu munam bi ten roza re ti nu pa rual ching ile pulang ge tinu pa west bung munami te long thla ka tan an thlan ani ya ma ne le ram te tinu pa bi the hem veng mi te long thla ka tan ma sangi college veng mi in athanga rami le bia ka tinu pa chal tlang mi ten zo than moi ti chuang bong kon brigade le zo din te chuang Falkland East mi te long thla ka tan an thlan ani ya cham te ya phu le na mi long thla ka tan Hamlet MS Cushing ZMC Falcon mi thlan ani ya ma ne loi pu mi in papa ri mission veng thlang moi te tenu pa bung kon dam veng panhe ma bil kho thlir le ma chuani beauty parlor ami longai thakatan aron thlan sak bok ani tin kan program mi longai thak saka la ron thlang tu te ba ka la thlang lawa kan program mi longai thak sak tu zong zong te po in sabai tan mam pui ngai thiam ro ti is le thakki ma sakhi karon thlan sak che u ani longai thang u

mampui ngai thiam sha mangche ti laron se tu kha i chidal thaki ma ani in na thlan kan ngai thak le tur hi ti vanal mangai in i hla ti asakaniya he laron thlang tu ti chu moi te tu na lung le so tlang om mekin biak digi tau chong kanan veng angela le sang le ani chal tlang si vanal shet pui ti nu pa chan mari west le ring lui dor pui veng tharami lo ngai thak ta na thlan ani ya zui boi te dur tlang ram tharami in pamoi te nu pa ram hun veng thang ma sia ti chan mari ruwa ti ram hun veng lai le puso ma ram hun veng lai mi vek lo ngai thak ta na thlan sak ani ya lal om pui zautlang ami in valri male lal ram le ani thak thing veng ami tilang ngai thak ta na thlanga golden ni thuam pui ami pu in mai kala lal mali sang sangi ngore le din dini thak thing veng ami tilang ngai thak ta aron thlanga cham te phule na mi lo ngai thak ta Hamlet MS Kolshing ZMC Falcon ami in athan saka tin nalrin thari zadeng bungko nami le Caroline de Rosangi tlangnua mami ten muntaka no ngai thakatan vikungte west side zo umhar kabinami in aron thlan saka aral thangliana upper kanana mi in mahire tenu pa marini tenu fa le nulambi le lengmoi le silal lian pui kanan veng mi te lo ngai thakatan aron thlang bokani hei voina hian aizol le che vela chuan khwa anwama a na thokte tan chuan lum manga amai ro chu ni saddan te asa huam huam lo de uhleka kholumpo tor anwam via wa in om huna te nangni po khochatak noya kan program ti min no ngai thak nge ka ringani tuna chuan ihla ti ti vanal mai sak chui lo ngai thang u

ilaa ti hlaro se tu kha ti van mangai ani tu na kan hlangai thak le tur hi tun chum in na than kan run puan chwa zinga nu ber to tur ani ya lal nun kengan ariang to nan ti hla sakani helaron thang tu ti chu ma moya tu na mung le so tlang o mekin zam pui te nu fa sai kha ma kon ro pui te chung chul mun le balal nge ni var te salim veng mi te lo ngai thak ta na than ani ya tin vi kong te a we sai zo um har ka bina um mek yanin itan liao liao ti in min ron than sakani kalom le me ya kong te nang po ka ron than sak chi o i lo ngai thla ti ka sia a phur takin ka ron puang ani hi o hela thang tu dang le ti chu chamte phu le na mi lo ngai thak tan ham le ti ms coaching zetem si fal ko na mi in athan ani ya tin na than ka nei thak me lai hian in la hi kan ngai thla pa ko ka

đi xuống ngay lễ lung lên thì là rồi sẽ tu khó Marina sai lâu thằng ấy sai lâu anh số tiền xong số tuần trung mới chăn hôn à Marina sai lâu thằng ấy sai lâu dài cái này là câu thích rồi anh ta hey hi Akashvani ai rồi là gì quan tur poi mo kan nei lo ngai thang u Akashvani ai zo chuan tun in rin ni lo thleng tur chon dar khat le minute som le dar ni in kara hian upat lama hrisel taka nun the na atan yoga yoga for healthy aging ti thu pui mangin life phone in interaction program about se dona dr v mal som pui program officer le mal som lut mang yoga instructor department of ayus civil hospital meeting hun anron manganga mobile number 9612588677 a hian hemi hun chung hian sms mo whatsapp mo in biak po the ani ang biak po the na number ka kan suinon le ange 9612588677 ani e he hi akasvani ai zol ani kan hun ol te no kha nan vo inata na kan hun mandan tur don lok chen khathi kan puang nge dar khat le minute som thum panga chang hian sa phla kan ngai thla ang dar ni a mi day news sap tung apuan dili mi lak chhon ani ang dar ni le chan veya chan chin thar mi zo tung apuan ani anga dar ni le minute som thum panga chang in sa phla kan ngai thla anga dar thuma chuan chan chin thar hindi apuan dili mi lak chhon ani ang dar thum le minute som kut na thok te tan ti huna chuan piro sang zwali leng te khwa khang hu huan siam lo tling kan palai na kom na kan ngai thadona dar thum le minute som li chingin len phom sai kan ngai thadona ni dar li chingin sa phla kan ngai thabe le anga dar li le achan ve achuan pathian fak na la zore ma khyang te ar rin omi le bilal biak ki mate sak kan ngai kha ang zanin daruk le minute som a chuan pathian fak na la ke vanal lo mi le nalwat fel pa chaw ti sak kan ngai thadona ni daruk le chan veya chan chin thar mi zo chung apuan ani anga daruk le minit somli thu le hla literary magazine ti huna chuan youtube film toile mi zo thu le hla ti thu

0: tunchim kun thok te tan ti huna chuan kan radio palain piro sang zuali leng te khwa ami khang huan siam kom la kan ngai thadon ani
1: nakaswani aizol ngai thatu te chi bekan bu kha chu tunchim kun thok tu te huanga chuan in hei leng te khwa kan oma leng te hi hei aizola changa km somthum panga bor vela hlania kabula hianin kun thok tu hlo thing tak mai piro sang zuali a oma ani hianin khang hu huan nei thakop maya tun huna hianin kom chen na kan han nei lo na ni ama sabarin ka pichi bai o
2: ki pai ne
1: chuan hei kanon kal chila i boy lau tura kan han nga ya khang hu i ti chan kum hi eng ti ka changa bul chan nge ti te pok ha min lo sil masala ta ro masaber
2: sang ni po ha kum atam han kan phun chan tu na kan eng kol me kai chuma
1: ani chuan kumini kum som ni mel lo mu ve to ti na ni ma in ti chan na chu rei to le mai a thang khat lian me a ngein lo ti to a ton sia te poin nga nga ani le inina chang hian in khang hu hun chu lai en
2: le lo ve ke em ni ke em thum ve bor ne
1: chuan motorin nge ke in kal chin
2: ko ti in kum kal chin
1: chuan in tia zau ve nge sei thayen
2: tin mun ania ki lai a la zo ka chu a na ya yan tin khat mun dan nei bokam ma tin ruk mun dan em kol ni chu
1: chuan chu ta chuan tin ruk mun a chuan in khang ho khat vek ti na ni
2: khang khat vek o
1: ani le a mai in i chu mi mun chu i ram pe kala ni anga
2: o
1: chuan in han sam pha ya khang hu siam na tan khang hu huan siam na tan han hanga ani le khang hu chu khoe chang nge i nge at chin tur mo khang tian te kha in han lak lu ti te po kha min lo shin la lai khua changa in chok lu ve ka mi
2: o ram hua ya tiak tam la chu chu kan phun kan phun a changa chu pya om chok ben
1: o ani chu chuan in i hei akhur shimshima hianin khang hu chin dan shimshima hian hei shalo te po tam zo kan ni mai thea eng tia thu a akhur hi chaw tur nge ti te tin ain kar la da te mo khang tem te kha min san sil le do mi nam
2: akhur sim rim hi chu aku nga zir khan kan la chok me mo chuan ai na zong a hian chuan fit som panga da na kan la ya ma se huan hlu ya ni chuan akhur kan la ya kha nin mei kan hal chuan kan phun mei wa pal nen khan kan phun
1: mei hal chu

Niro pui lo thing don ta ti la ran sa tu te khal sang pui le pol ten ni ya ka tha vakal ta la ti la kan ngai tha ang mup khubung ten ran sa don ne.

kalalli su mel makara ti larun sathu te khalal bia kalia polte ania kan hlangai thak le tur hi lalpan amangai te ramabuat sei chu te lania le sangpui le polten ansa ang

katana tok ti kanglai thak ta karun satu kha alarin moi ani bilal bia kiman min veng tu chudal pa ni ti asakin ngai thang u

0: 牢。
1: Sunilong ami danggu grup don cak matun, teh ku suni bungai arku dol cak mei, teh biga bagi dalo deri taro umit kumar cak ma, teh gitu nan jurang asanga.

Vancouver ti kan ngai thak ta karun se tu kha ke walan lomi ani la lor fela pa chuin nat nazar lom da ti asak ngai thang u.

0: YouTuber ho in an siam lo tling tak tak a oma voina YouTube lama film siam tu langsar zual de de lo tling langsar zual te chu ma steering som te ral te bi ti te LZ TV mi zo te tarpilu ti te KVS te FJ kiang te RPC production ti te ania heng ba ka hian tuna kan soilan lo film tlema zong nei ve amaro chu anni anga lar chuak lo te pokha tam takan ominari noma heng kan YouTube film toi lo thing ber ber te hi film tha ber ber anni mt ro chungai tu tham takania kan chang don ani chon anni kherlo te po kan ti thai anga chan chu I film ina aken tel thil chi rang rang film tha te na chi rang rang ami kha heng te hian an nei vek lowa ol sam te te a mini drailo te te darkar chan ve vel an siam te tin editing po tin satlo tuklo atla chopa helai kan ni tin nun phunga lo lang kan hu mai mai turang chi te ania mase khang kha a hlo tling ber ber te kha ani thlat si ani atla puin heng film te hi fiam thulam hoi fiam thulhim om nu iza thlak lam hoi te hi ni tlang pui le nga la chu chu eng wangin nge a hlo tlin tlat ti hi chu thama omin ka ria Professor Niladri Sekhar Das khana soichu hemi folklore kalmang ram ranga hianin engwangin nge fiam thu le inbum na hi folklore hina tam em em tingai dan kha comic relief kan mamo ani mi hring te hian tia fiam thu thil hlim om han je je kan mamo ani ti kha chana ni ta chuwang zon kan ni tin nun phunga har satna te stress te tunai person depression kan tinasa em em maya heng hian min tlak buak na sa tam lut tuka chuwang tak chuan thil hlim om lungai na le mi tui kara nui na hlim na min pethei kha apoimo em em mai chuwang chuan heng film toi nui za thlak tak tak hlim om tak tak zurui lem ti te tuai lem chang ti te thil chi rang rang kha hemi kan khotlang nun pholan na ni boxia hlim om tak tak an siam kha mi pui te hian kan lom ta em em mi zo te hian kan lom ta em em ni na langa chung chu mizo film toya a hlotling ber ber te ni na langa film invictus ding emoni film toy thade umai mini som thum vel hi uma chu chu khami produce tu te khan khami film de chi a kha anda a film dang anda ka re chi a lawa a film kha thra em em mai ni ki camera engkim chang tu te pon thiam em em mai amaro chu kha ba khan siam lova tin heng tu na kan lon soi fiam thu maste ate hote bt ate tlewate piang ate hote khatiang ho ai khana hlotling lo khana langtlap maya chu chu mi pui te hian hlim na thoven na nui na tur hi kan lo mamo em em ani ti te po riatin e ka ria khalai khan khovel bel bud deu taka hian mi hring te hian ri ruha dam na tur hi kan mamo em kan nga em em maya chunga chon kan torna pona sa a chutiang kara hlim na min thlen tu tur min tinui tu tur thil hlim om kan mamu em em kan mamu ani ti po kan hriat lo kha hela YouTube film toy siam tu te hian min lo nu chia reng mai kha lo nia chu wang chuan kan hlim pui em em thrin te po kha alo nia chuan khovel thiam na manga thu le hla kan pho chuan na man ru rang ranga hian tun lai mizo te zinga YouTube hi a thleng thui berle minol pui na an ban pha ka niya lekhabu ate kan jia ka lekhabu chu tam takin an chiar pe lowa tin tuna YouTube pa film kan nei tha tak tak te po hi abu chon choila hlim om le enge mo wangai nom de utur te po ani lo mai thei amaro chu mizo thu le hla kha enge mu chena kha khana ti hausat lak maya kan ril ru suk thlek te kan ngai ven zong te khatiang thil tam tak kha tuna kan YouTube film toi thrang thrang hian I mizo te ri lu su khle ka khanon tar lang na sa em em ni te po in na lang ani a chan chu hei literature hi an soi dan chuan thu le hla kan ti pi alama hian mi ring nun kan ni tin nun te kan khosak phung te khatiang kan nun tar lan na hlim thla then ka chuan dar thla lang te po an tia khatiang ani wang khan khatiang hlim thla kan pholan na thra deu chiar tur ni kher lova mu tur kan tar lang thrin te po kha engemochena chuan mizo thule la ti hausatu poimo tak ni te poina langa chuti ruwa le ro zon maso na tur kan langa em em ni te po in na langa I chung kan maso na tur te chu tun tuma hen kan soi vek theilowa tin kan thra tok na te po tam tak oma chan kan thiam em em moya trong kam te po tun ma dialog kan tla cham kan tiang chi te po kha an thiam em em maya tin atsana han chan chu action kan ti te po hi an thiam em em maya che zia thlengin an hmunum em em vek toni chutiang lai kara ero chuan tlema kan thu le hlate ti ho satura enge ni upload kan ti te a dialog te po angai nom satlia turba ka omze nei zok le thil tha zok te po kha char chu a theile siam thei tam takha a omina lang buka chutiang kara chon ma son tur tam tak kan le kan la nei ani ti te po a ria tang ti chuan khovela hian film hi a chuai don in a lang lo a tuna phe chuan in YouTube hian en tur tam em em maya film production I film han siam chuai thil hau tak deuh mai ani amaro chu YouTube chuan film toy kha tun laia phone tha tak takin tha deuhin kan siam thei to a chuta chuan kan in aware a engting ani thu le hla te engtiang in nge tha zokin kan pho chuang ti te tin mihring nun umze nei zokin engtin nge kan pho chuang ti te po kha enge mo chen in zirtir thei te po ni in a langa en ho workshop te buat saya enge mo umze nei taka han in zirtir te po kha atul hle in a langa achan chu tun laia social media ethics si tong kam chung sang te po ni a he ta public domain a kan da chuak to a du du in an lo en le an lo enge ni an lo copy thei tur te ani to awang khan khatiang kha I mi pui tam takin don son thiam lo te kan nei a a thalo zong lo mang te kanum thina khatianga ero kha chuanin I kan in ve nanga ya chutiang om lo thei turang ber kan in siam rema a film siam tu te poina ngai tu na kan sen te po kha atul hleina langani ti chuan soi tur tam tak lo ma se khami chin kha tun chuma kan soi thei chuni mai sela film hi ala om deu deu dona ala thang deu deu dona chunga chon tu na trang ringo chon kan ma son na te engeni ti tur kan la nei te soi vek thei anilowa kan mahun local zel tura a ria theinarin om kalome
1: kan ngei thak ta kha YouTube film toile mizo thu le hla ti ni a hunun mang tu kha JH Lerin Zwala guest faculty MZU ami ani ole tuna chuan manlai mizo lal te din mun ti thu kan ngai thla velenga he thu soi tur hian PC lal thang moya assistant professor MZU amin hun arun mang don ani
2: tun huna hian manlai mizo lal te din mun kan soi dona a malama khan manlai mizo khotlanga meche din mun ti chung changte chumai baka manlai mizo khotlang mi padin mun te pokan lo soi to a tun huna chon manlai a mizo lal te din mun chu din mun kan soi huna po chuan sa pho lo lu ma mizo lal ten khotlanga nop dan kan thur bik ton ani manlai mizo khotlang din mun kan thir don chuan lal emo lal din mun soi te lo hian mizo khotlang din mun a soi theilo tila solom love lal chuan khotlang I dop ta thu hla thu nei na vor top an ne a man lai lal te point ni le thakar leng kan ni tina loin soi hial reng thin ani kha kong le lam taka ngai to chuan adik le ani ati theyang dan ken ko chung changa te dan zam le rem siam ashem na pek e le barzon ram en le lo than chung changa te tin chung dan zam le ko te chu lal thu nei na hnoi omani a mizo khotlang pum pui chu lal lal la hnoi in zar pharani ati thei ome lal chu khotlang a chuan lalpa tia ko thin ani a ma se thu nei na vor dop ani e kan ti rual rualin torot taka khuale tui chunga thu nei na chu ale ko mai athiang chong lova khotlang tan chuan pa angani wangin akhua omte chu ka khuale tui tin thisena azom puini hau lo thlenga azar nuai om vekan ni lal thu nei na sang sang te longai thadonila ama sabera chuan lo nei emo ram en chungchang hi han en don ta ila manlai mizo pi le pute e le barzona chu lo nei ania kolani chuak cheran hun man na po lo ani lo chu awa awa nuwa hal le thin ani vain ram alo bua a kang fima achan le mai thina wangin lal chuan akwa le tuiten an kham khop an thar theu theina tu le akhotlang an tram lo na tan lo than chungchanga te raman bo tur chungchanga te bo thu nei na for top aneya amai ro chu hlei hluak takin ro arel ngai lo du sak anei chu thianga amai ro chu chung adu sak nai ro chuan kentela nei ve thin thung fathang an choi bel te ngai a aro rel chu alai theng bera vuak thu ka tum tlat thin akhotlang te thlamon na le himna chu athupui berani a akhotlang a chuan mon na le himna in mun an chantolo chuan an pem sana thian miu awangin thei topa chu akhua le tui himna le damna chu akutomani khotlang a miom thadulo anoma thu cheram tur anom poin a upa tenen ngun thu takin zing dai fim kara thiang takin an ngai to hova chuta aphu to kang hremna salam chu chu vokpui emo poisan manhnuwa chenga emo sukchin kanti zubel khat emo poisa manhnuwa cheng khat mangin hremna te ale ko theya heng ba ka hian chalrem kanti te leichoi le khotlang tara mi noksak phei chu akhuwa tanga hno chuwa thlengin ati theya kong le lama tanga hanthir phei chuan nun na le thina chungcha bo thu nei nan nei sang le ani tila asualom love akhua le tuite tana thei to pachhua an himna tanan hma din thin lal hlena chuan kotlang mi puite point ti turan ne ve thin thunga chu chu chhia khon kan ti thin kha ni ome in tinin kum tin bu hum phur hni lal hlena an chhun lu angaya fathang kan ti kha san ka chumin adar ve lam chu lal chanania sachhia an ti thin boka chung lo po khuai an lak tum te sanga anman tum tein lal chu chan khat an pe ve thin chian phurin soma pakhat chu lal chan ani boka chu chon penge thin bok thachia lal hne nan pe china chu chu na tlanga lal in emo zolbuk thum chatania hei hi lalin atula ti huna a khotlang tana phur ni hau silovin natlang chu a ko the ani ko ho sa khotlang nei nung tam omna khuwa nei chu lal tan chuan lal hlo tling ni na pakhat ani a hausak na chu an khotlang bu thar chungchaanga te silai le daran nga chungchaanga te le sial an nei a te ain nga awangin a khuwa le toyom ten sial an talemo sial an chal donin sekot hon manatan vokte an phut ve china chu vokte po chu nakina kun ni wang tha lal ten an khuwa le tuita ta na an hlan le tho chinani kunni wang tha kan ti khan chia thatte omni kham le khotlang in thoi an man tumin lal chu akhai pa ani a kong pui siam kan ti sa le ral la kamal somna ta nain thoi na te fano doi kan ti bu amal somna nei theina nain thoi na te an man tum poin lal thazar noya khotlang man chinani a akhole tuite tana mal somna ni chu lal thupui pakhatani angin akhole tuyom te tana mal somna ma in thoina po ma shuai tu nin asadot kanti lal sadot nen engkim an boi pui thinani khotlanga mi harsa anome mo risel lo na wanga chuan cham thuk me al ringot en tur anom poin lal chu an tuam hlom tu ania akotopa phei chuan lal te chuan an boi ni turin an lalu the hiala in pui chung boi kan ti thin kha chung ta chuan lal van lung urin a hlim an bel thin ani in chia emo in kang emo khuare la wang chia na thlenin lal chuan zalen ho la ka ve bur de khonin a the ang angena tuam hloma a khuale tui ta ta na in nga na le dam na ni chu a thu pui hla pui ani ber thin lal chu him na kul pui ani kan ti to kha mang an nia kul bing sang an nia chuwang chon anza a thu an ngai thina lal poin a thu nei na chu a khak lo na turin thei to an chaw ve thin ro ero re so thei ani via wa wangin lal te poin ti sol chang chun nei ve lo thei lo wang chu tiang a thlen poin a top thlengin mo phurna an langam thina a hma kan lo soi tongin rammu an hlo cham poin an tlangwa te hlo cham na nilowin lal te chuan an kuta engkim anin burbun ngama lal an ma ding ngam ni an tum tlat renga ni man lai ta to khoming choi tu chu lal an ni a entir nan lal vunga khuwa kan tiang te lal lula khuwa kan tiang te khan anin soi mai thina hei ringot pohian an poimo zia chu atar lang chiang via o me lal tha noi kholet

0: tuini chu inchhuana thama an ngaia pasal tha te point lal ro pui thazar hnuai ram chhuale ram mut an khotlang tana nunna hlan hial an ngam na ki pui pakhat po lal an mani da poi mo tu le an mani choi moi thiam tu a phena an ding tlatani tila a sualom love mizo te tum ber le chak ber pakhat chu pial ral kal the hi ni a mithi khua naro rum bok zu thole chu an than lo kum khua ni chu pial ral kaina kal kong atana hmun poimo tak lo tu pakhat chu lal hi an ni tila mak kan ti mai thei amai ro chu an ni miao si in lama thang chuwa tur chuan bule bala an ho sakangaya bule bal thar hnem tur chuan lo an nei thatangai bok lo tha pethei tu chu lal an ni miao wangin kongle lam taka thlir chuan thang chuwa na atana poimo em em chu a phena om lal te an ni tila solom love ram lama thang chuwa tur poin lal hi an poimo em em tho bokani man lai mizo pi le pu te huna chuan thi na an lo ur sun em em a lal thi te chu an kuang an ur thina an kuang ur chung hian thlakhat item don te vei thina a hau tak em em ani chu tiang a lal thi te an song bol thin chan chu lal te an ngai poi mo zia le lal thi an ui zia lan tir na ni a tin lal thi te poin an thi huna thlai chia zar zo thei an that nem lo hlavin an dam lain sial tam tak vulan tum tla thin chu chuan dam lai mai ni lo thi nuwa po an khotlang te tana mal som na ni an la tum zia le an ho sak na chu an ma ni liam pui mai lova khotlang an ngai pui mo zia alang ani lal tha khotlang tana lal ni tling an nom cheu lain lal sual mani farnu te sialang mai chun hlum du tu sibuta te ponom ve tho ti ashia ta tho me hun arala lal lal dan thiam lova an khole tu te poin thi tha an nei ngam me lo na lal po anom ve nuka chutiang kara chon tun hun thenga mi zo nam mizoram hi mizo te ta alali theina na thei top lo chua mizoram lo mangaya an khole tu te ta na thi thenga lo ding ngam lal te lal na kha kan thei hil ngai lo apoimo hle tin kan thu soi hi kan khar te ang
1: kan nei thak ta kha man lai mi zo lal te din mun ti ni ahun ron mang tu kha pc lal thang moya assistant professor mz uami ani

kami long che ti kangai thak tak ron satuk henry chan jawa khiang te ani mami war te zai kangai thak chun zum le anga mai na van duai ti aron sang

lalpan hmangai teranga bua sa chuti kana ithak ta kron sa tu te kha ala rem ro tar apol te ani tuna chuan roza kumale apol ten ka boina ram thale ra hian ti an sakinga ithang u

boina reng reng a omai lo ti kan a chak ta ron sa tu te kha roz khu male a pol te anni wal zo da le a pol ten karo bo je tu le ka him na mun ti an sa ki ngai thang u

karo puina tu le ka himna mun ti ka ngai thak ta ron sa tu te kha ban zo da le apol te ani ala rem ro da le apol ten ka thara thola hlim takin ti an sak engai thang u

0: tun chum fine bay puiswaj bara ti huna chuan chandun ti ti kan ngai thlanga fai injir tir kunga meichhia te poimo na ti thunia hethu soi tu hian ph lorin kimi chairman local council chon puiveng ami le ptc loro siami president mhep chon puiveng aizolmi ten hunan ron mangdon ani
1: kan tu pui fai injir tir kunga meichhia te poimo na ti hi tu pui poimo ta mai ni a fai na kong ai hian mei chia te hi kan poi mo ani tiro in zir tir na kong ani emo ahmalak na kong ani emo eng ti kong po hian mei chia te hi chu fai na kong ai kan poi mo ani kong sang sang in kan poi mo na hi sei tur om theyanga nang buli han chan do nem ni ang han sei ma sat che
2: chuti mo ola hi sei tur tam don le maya avoina kan pahnia ti ti na hun thakal ne hi kalom khop mai mo nang fai na konga tui tin fai na chungchaanga a le kha po lo ziak tam le in chung khur po a fai na lom man lo dong thak thak the veng fai ber ni po moi nu khan kan ti ti pui thei che a lom om ka tiam mo cho cho kan soi masalok do a tin fai zer tir konga chon ni e me chia te hi chukong tin renga kan poi mo renga me chia han ti hian ke no he kok de brin ka sia atro no kan ni mai ta a tin mei chia kan ti chuan no pang te po mei chia ni thoma se eng mai na zir tir ve thiam lo ta a no te mo phor na ni ber dorin ka sia a voina kan sei dun tora hian ni anu te chin chung khura kan poi mo em em ma kan fa te zir tir ka na konga te tin kai swai na kong eng ki ma e khami a kai swai tu te kha kan ni tat meya in chung ti fai dan sang sang te a oma tin hei mun phia dan ringot po mo itive mun phia po hei a pon lak chu phiang chi tin ka ti thina kan nau te ho po
1: phia dan se ti te hi mo
2: mun an han phia ta hei pot te po an han phia hol mai hi ke ka ho thina pot in phia pon i pot zon in phia khan pot kha choi kang thin ro ka ti fo ani khang te te kha poi mai ti ve in karinga
1: khang
2: mun phia dan ringot pohi kan in zer tiara ngai tin
1: tuk mai
2: chu an han phia hai a mor te a tian phia leu leu an
1: phia che mai
2: o o kha ti ang kha
1: o
2: kha ti ang ti kha ka du lo ni chu mo thi na na khang te kha kan in zer tiara nga ya tin e a pon lang a lang lai chau fai chu tu na kan sei ang chuan a lang lai chau fai phiat mai hin om ani tin phiat fai lo sim sim phia fai dan ti hian phia tur he ka ti thina kun ro mo e dingilin phiat su te he ka ti thina ni chu e chotiang chuan chotiang kheng chuan kan enzer te ri apoi mo khopin ka sia a tin thutthleng le he furniture sang sang ti fai
1: dan te phia kwang han von dan
2: mo mo chu chu lo tin e furniture han rem fa han rem dan kheng hian enzer te rangai em em a chu ta tak chuan in chung kwa mi chia te nu the kan poi ma em em ani kham zir tir tur khan pa te po khan mi zo zir tir thiam po

0: mai te ve
1: oh adik sia ne atuna po ani inchung kha kan soina sa a ani thawa kholai he twal lai ve hanti fon von fai ta po hian kha kha pon lam han chuak ta chini la a chuang ha kan cham ma anom kan ti e mai kan cham rei che pa ma se atui om bok sia he pangpar te he ke ka tui ve a pangpar na sing moi em em han su ka fai lap mai te hi amoi ni khang kheng po khan kan fa te pangpar en kol dan thleng hian fai na khan king tel ka tia an ni ang anga en ringo ta bal te pot bal de pangpar na bal de ang chi te hi ka ngai mo thin ni chmo
0: pot in rem rau rau po a fil fai de fil fai lo
1: oh
0: te hi chu a mu hi in ha dam le e ma lo tro
1: chu wang chuan in chung lo kan in le avel in pun fai kha kan jer tier poi mo taksetin ka sia a eng anga tha le ro pui po ni se an tua lai a loi len a fe a fil lo a fai lo at nok noi chuan in kha in chung a cheng te mi zia kha lang ve in ka se thin mo
0: tin
1: kan mu dan kha sang lo ma la ni chu mo ma ni eng ma ni lo ma ila e eng ang kon ro pui se kamu dan hin niam khal vetlat zelani chu chu bang joinin heng kan tua lai bon fai ko ate chung ko no hian mo kan phuru ka tilau theilawa pa hi joinin natlang puin heng hi an ko tan da me ulo tro
0: da me ulo
1: in pa te pon ni ve tha ba
0: tam tak chu anya alo om se se ho tiang angai poi mo ama ni tua lai lo phat fai hlau hlau hi
1: chu a om tho ve ko lai phiat tho ma se a azir tir tu tak tak so no te thau kha kan fa te zer te to tak tak kha kan do ni ani chu tin kholai te kan kot kai ti fai poi mo zia te ati fai dan tor te noin ma kan thuaya e no pang ani emo om pui kan nei ni po in kha kan zer te ra poi mo tak ze ta ni chi nei sai kha tin e ni nge ni pot ti fai ti te po mo kha kha
0: arem
1: dan thlinga vel fai kha kha kha tha ka di khop mai a e ke thil hote pot na te tak te thleng ka so ka chu leo leo thina kan fa te kan tu te po khan te khan ron zero chau ve ze la e thil chu e nu hian mo hi kan no wan phur na satak em tro
0: e zer tir tu hian satak ani fa in zer tir ko nga me chia te poi mo na chu azawin se tor tam le me tro
1: e tam khop mai
0: pon na ma kan chwa ba
1: se sen bo ni don lo
0: lam te han seita ila hi pon lama chwawa na te hian fai insertir hi a van poimo tak tro thil e na kor pai mai mai lo turti te tui in na botol ruak the thang mai mai lo turti te hi in chung chwa san ma in nu insertir na
1: ni e
0: pek sak hi lo mai mo hi picnic na mona te a hei rei ek lang te kan tia
1: mui fang te
0: te kan tia mo picnic spot sa kaldonin kansul nu te fai ta kal san tur te thil ena nu ma te po fil fai takin kan kal san tur ani ti te kha chua ma hian kan fa te an kal chua ma in zirtir sak fek hi anga ya nu in mo thu kha uluk de vin kan cha tur ani tun ma in kha re ek lang te po e abal thei em mo khatia anganu in anchwa ma fai kan zertira in von fai dante kan cha anti chap chuanin e kan lo fai mai don ani tro apoi mai ti ve
1: chu chu lom poi mo khok mai he school lo pang an lo ba nga tin lo pang twal chai rwal po hian kan zertir pho chuan kong a thil tla de kha an charnal me ni ban khamo abo bo man da
0: ante no pang kan veng no pang pa ni kha polythene an zona
1: kan kamu lo thala
0: kal kong a bul lo pai kha an chara bul lo polythene khat khan an khai
1: o ngai san
0: khan ho na an in bul lo bo ma an pai ta mo
1: khang te kha ngai sang
0: kha bo khotlang in kanin zertir na pia lama in
1: anu in nu ten an zertir ti kha achiang kho mai aban tha em
0: alo tha em
1: i nya itun tak kan din huna hian hei le lama chuan in fiber kan ni te ka sei cha kho mai ma be fiber ni hi ma se na kina atang nge ni atop lama sei na gunom tura ngai ta ila tuna hi chuan in fine ko nga ni e no ten kan zer tir na sabe bok ani to nga tin kan changka na te pon lo king tel to a e kan kholai po fine lo zi om to via bin ka sia mo fine ko nga tin chung ko nu mo phor na ti te hi mhe pin te mo phor na MHC EP te hen mo kan phur kan ti ve tela MHC EP chu mi che pol ka kan ni mai ta I khang khan in MHC EP te po hen kan soina sa ni chu no no te mo poi mo na hi apol angin apol kha o apol kha kan kai zo kan I chu mo MHC EP mi che pol ho khan kan sei war em em to a hei hi aso din ka sia tun ma deu khan in mi tlom ngai te khan heng kan picnic e thin na mun te kan in ti hlim na mun thin re ek lang hui fang ni chena kan sei ang khan kan lui dunga te hian motor ruak sarang kan thil ei na kor tiang chi te khamo the thang kha an char kom teu teu thin khan ya tro mana khan ni e tu na hi chuan in manin chung kwa thewa fine zirti rinu le nu te hianin kan nei thato in ka sia a karin fui na sabokani karinga ma kan son to khop maya amu anwa ma kan kholai te po fai hlom to a tin kan veng changkha ni lowa I fai tak taka te phe chan kan veng ai fai fai hi fai lo man lo lam ha sa to veng khan tam takanom to ni kan fai to lo tuk ma kan son na sa to e chuta chuanin mei chia te hi kan lo poi mo hle a tin kan fa te kan chen pui khoi local tour e an chho ma a anom dan tour an ti tour hei ti tour hei ti lo tour mo su nu fel fel fa ta kal san tour nu na kan sa thip khep hi chuan a lo so don lu tuk kha lo ni
0: ni e so don lu tuk
1: kan fel fa ngei to na ni khatia
0: hi sia te hi kon tin reng hian ni kan no poi mo ni hi ti ro
1: ni e ni te
0: su ma nen pon la ma nen fai na ko nga po zirtir tu poi mole changka takkan lo ne zel ni hitro kan sil de fen kan thum no kan mut bu heng zong zong en kol fai chung chang te po hi zirtir e kan vahan ma mo tak en ro kan thum no te hi eng ang quality cha po ni se fai lo le no mar chat lo chu moi lo ni apuan quality chat na kha a hlut angin a hlut thei chang lo ni eng anga quality chapo ni se a failawa amar chat lo chan amoi turang khan moi chi lo ni chu wangin kan thom no hi a quality chu eng ang po ni ro se a fai chai na mam nal tur ni he po hi chum kwa mei chha te mo phor na le poi mo na thau ni
1: o dik chi
0: a bi kin nu te kan poi mo ta khan tile te ang mo kan fa te kan chen pui te a mei pa in kan zir tira an ril ru a kan tu tlata ti dan phung het taka kan nei tir hi angai ni chu chu apoi moi ti ve em
1: apoi mo khop mai ni e poi mo le tuklat chu chu I chu tiang tu ka poi mo chu mo mi min hu pui lo kan in chung ril kan mut na kan khum hi kan sai kai lo ka nga I kan lung ngai na mun kan na tot na mun kan hlim na mun ani chu mi en kol fai chu ke ka ngai poi mo thina ma na khan in e in tikne MHEP in mutbutle final in fiana nei kha moti mayang kata e kha kha kang ai to atuna hian khang khang kha tiang kan in ti siak kha atha ka ti khop maya marna tak maya mutbu kan han thlep thap mai te hole khan han kan han chu a han howa mi lo wel kham zar
0: mut pa thian in ha chol na tur min pe zan pe na adam ta ka kan chol kha poi mon ti ro
1: tin anu pakhum mo phe chu ke ka ngai poi mo thi na master bedroom kan tia room a kan han lo ta mun na khan min lo wel kham min lo hip zar mai om ka chwanin nu pa po khan alo phur omin alo nuwa mani chu bo chu chu kan sai kai zo kan I chu kha kha poi mo ka tia mun bu han thle dan zong zong mun mu siam mar ang chi te kha I kha kha tha ka ti a tin kan mun bu a thai mo amana to mo to lo ve mo kha kha a poi mo ria bin ka sia a mo chu chu kan sai
0: ni e kai le zo ai ni poi mo zia chu kha nga po kha na lo lang ani I man ni lu kha nin ai zol kho pui chung a veng fiber lo man pakhat na kha kan veng chun pui veng khan kan dong ati ro
1: nya lo mo kho mai kha ya
0: kha ta po khan mei chia te kha kan in sir tir na sa ve ani kan in fui na sa ve kho mai chan chin bu veng chung chan chin bu mang te khan mo nu te kan pui mo sia te kha kan so ya emi chi pi te po khan chan kha kan la ve na sa ni
1: kha kha chu kan pakhat na ni kha chu
0: pai dan le thiar dan te kha kan in sir tira
1: emi chi pi kha mo
0: in le avel von fai dan te kan in sir tira kan in fui na sa ni tin van tlang zun in en kol fai te kha kan lo kha nan han da kan hanti fai ve nasa kok me mo
1: kang inti fai dan kha.

mang ngai da van duai ti kan lai thak tak ron sa tu ka van al ruati ani biak di kan ka ngai vong vong che ti achak ngai thang u.

yangsewom lo ti kanai thak ta kron sa tu kha banaru ti ani ole tuntum lunglen huna zai kanai thang nu bratan bi de kan thloi mel thai ti asak ingai thang u